Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fe kumi ki ha o nona langa me a mai ko e ki he Wilco Limited Iyo he o kumau whakahoko whatongia tu be yeno whakato ho mo ngahi nona langa ai o kumau ma atoi e uka mea YMC Fly UT Hardy Flex uka mea mne mila uri uri tangai sima papa I he saisi kehe kehe I sa iluwa mola iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe whakapalama pe koe hapeha nona langa o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau whakatau atai be fokeni pa mwe vari pe mihe ngahi kautaha koni Tulux Resin mo Chief Plus oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu akau pia ke fukutai mi afu koni o kumau maa tueni e ea koni e kalasi kekehe pe foki ke taui e kalasi kekehe I tuu I horisi I tepire I fariki mo ngahi koloa kekehe keketori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco, Wilco.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke ke I fekumi ki ha o nau nau langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he o kumau whakahoko whatongia atu pe. Yeno whakato, ho mo ngahi nau nau langa. Ai o kumau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I se iluwa, mela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nau nau langa, o kuke fe mau. Te mau lava, o feau, ho fe mau. O kumau whakatawa tai be fukeni, ba mwe vari, ba mihe ngahi kautaha ko ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e maungahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai me afu koi ni, o kumau maa tue ni e ea ko ni. Ia kalasi kekehe, pe foki ke taui, ia kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahi koloa kekehe keketori, mo fili pa miai, pea mehe wilko, wilko, wilko.

0: freedom speech. Mm. We freedom here in Tonga, in the kingdom of Tonga, mm. but it also comes with great responsibility.
1: Maria,
0: Parliament.
1: Oi tu goi de mini lala. Osi osi da vai vai. Osi ya ta poini da.
0: Kasi eh fa ke ke eh ta ta ta ina pe moe
1: fa teri ha. Eh osi ya uya.
0: Ta ta ina hao fa teri ha fa le hopo.
1: Fa le hopo. Ta ta ina te ke ke ta ta ina pe i go otala no mo ore a mo fe. Io io no fo pe lao, no fo pe he ngai fa nga ta nga ta. E ko taimen ni ko ta utala da utolu ta ta ina ko teria pe goi
0: no
1: there's a big difference between
0: tawataina and fighteri ha is a different
1: ho keep under 40 de ke tawataina pe ke ke fra uri au ke fe ka ke to por si ola ke ke to io ba ke to di this main boy
0: ka ke ka ke keep limit ka takai
1: fighteria
0: ba ko fre hopo ko ni off speed limit ke au ki
1: ke ke au ko ke fe leri ga ta fko po ke to fre hopo ta tau be mo tawataina ko e media bela ko lo ke no tu uhinga fu iria ko tawataina pe tau tawataina o ke tawataina o ko tawataina ke kurea mo faiteria ke post Facebook mo mia ko lo to ko pat at the end of the day fo papa u ko mo posi o mo oni mo to tonu ne o ho ma o tawataina hete o te ke hanga o fala vea i hata ha bo hanga mia ko ya e la he ko o te ke to pe ko tawataina ka o fahua te faiteri ha ko hanga lau ko motua e ia ire ba ngai fe paki paki e ire ba ngai me a e ko te te fuke a ko be mo oni be to o atu pe kasione ba e tu tu sha ta ko ku e te na
0: piri e ko ko me le ta mai firi a lu ia e pio e ai pe mo ki
1: e ta i ta wa taina o gai be no e no la ni ke no fai ka grita taina e ke Pedal gi no bumbung.
0: Go lavali no pan my dog motion go choy. Oh, e bema boka ko bumbung.
1: Famana te ba medo. Io fa u da ngawe. Fa ngawe te ngawe. Pedal gi singawe. Ovalolo ngawe su safety puti vai ba meta u koa. Nga gi go no mopi mo pa fuke tai la maka. Ne ta mate i mo ni mo ni bi bacteria. Ma u ya ma dol ba me choy go. Rita ni ma rita wa no ma lai ta ku ke fe ma u. Ba me choy go.
0: And hope this conversation helps you, especially to our fellow media. And if you are feeling offended by this program, don't be offended, just do better. Hello, get it, eh?
1: Okay, you feel like you know, it's a mine. That's what I know. I don't know.
0: I don't know.
1: Faiteria guys
0: kaua lea he mai ka lea he mitia
1: he faiteria e ai propare pa ko ai pe ko wi lo ngai propare mo ngai te ke sa ia ko ai pe ko pa ke fano ko mega ma mola la he makila vet ko ni e ango la ga moto mana tu ngo lari no ama pe fa lari no ame ta ta la no
0: e ta lari no ape he te ta wa taina te ka lari no ta faiteria
1: e ngo pe ma lari no ka ma ke lari no ape he ta wa taina ko no nga ke ke tawa taina be mare tio tawa taina be
0: la rino
1: o kwa ke ma la rino he faideri ha e ka pate ma la rino he faideri ha
0: os mate ma
1: os da bun
0: ko hopo ko ahoni ko hopo e ngola li noa
1: ko ahoni ko la li noa lala ma li noa li pe ko fai teri hai ka vatan ko ma la li noa pe tawa taina
0: pas ko hopo pe pomo ki la li la li pe ki tori tori mo ai mo poka mala li noa shiko atunga ko no foko ia he tawa taina ka o alu ke fai teri hai
1: no fo pe tawa taina pe ate mala li noa tawa taina pe ki tae ngata
0: ofatu pa Ofa pe to koine de fangi programa koni. Ofa Lali Noa out.
1: Lali Noa tawataina.
0: Lau iyo. Fe hingo fo ya. Ko yo Lali Noa tawataina.
1: Ko Lali Noa tawataina. Freedom Lali Noa.
0: Ofa tu.